0: la wo mbua die suro nu woti se ntukura mbua me ni adanfo me ni akwala bia ndi agro te papa do fra me me yemu shi me no obi sa be se wana ba na ye me na ja se me die ohine na na etiti me ntu nu ono na ye me papa ono ye mbibia ti me die ni kwa efie so fie me firi ni me papa ni ye ti me die me kwa ye kura na me fi se eye yi wa hu eti me kwa ye kura mpo a me odi me kwa fie oso mu a me kwa nyina se me ni me de ti odi me kwa ti me die kwa na ye me shishi na me di kwa me papa na nim ti me kwa no se papa wo ba we manya de papa pa kura me de ne be kwa wasi ei wasi ade eda no ko mu ni jajajaji akura musu e beifo nye beifo tumi e kita akwara no eso papa papa papa papa na akwara no tumi no so eti se mu hu hwehwe na se mu bu na abonfia me wode me bekọ eti e de 12 years e na edi me ko beni
1: eti na se onu papa no ne ko ye
0: me ni papa no ne ko ye
1: okay okay na en mi mambo so ade ba ko eti papa no e na ko ye na ko ben wo okotete wo
0: na okotete
1: e bibia sa
0: first na at the age na me yakola ni nyina no me hu wasama me tibi ka kire wo but na me mim sa me ya me si anokwan
1: anokwan
0: sa enso me ka kire wo na se bia wa mbu mi abonfia na se bibi se na
1: wutia
0: eya ma no antie na esi a enu anti na yo mo which frame se me ye beifo no anya se bia me di bone me ndi bone
1: de ma me number no
2: o ma me si wa tampa from is for ma me si wa tampa Hello, sir. My name is 0534858544. 0534858544. 0534858544. 0534858544. Telephone. Wow, we're going to be mad. From Tampa. I was signed number 0534858544 0534858544 0534858544.
3: And Timbersi oba tampa a wotininka ena homachin ene dada memeneda mami eyi national e mami no 1948 emane boy 1948 ema dodo no afa mami saso eyeyi pa na mami wasate nke biem ene kosi adai fre anti mercy oba tampa papa na mami oyi aba enke fedim kura phone number 0534 85 another 85 44 0534 85 another 85 44. Ma me mercy oba tampa one nante kusia dai na onso be dia dance pa
1: na mami yen ko eneni titiru asem ni titiru ne pompon so ankasa o ka say na oba be yilo to number
0: esa
1: kwan be na afa so yi number ni sesia
0: oh mi number ni de wan husa mi kukuo na esi ho no
1: ah kukuo na esi we
0: kukuo na esi we no kukuo na anyira
1: okay
0: sana me dan mo che nso anyira wo ye den wo fa o de fa ko fa furu pre kura ko
1: producer mo fa kukuo ni manu pa to
0: ebe sa ba
1: nya nwa wade sesia
0: oya ni me ba hwe kukuo no mu wo hwe ni bibi wo mu
1: mi hwe mu pa
0: wo de hwe mu iye pa
1: mi hwe mu pa ba be be
0: wo hwe bibi wo mu
1: fini ba ka mu hwe e wo YouTube any Facebook
0: de mu ni e ko so yo am pa e da YouTube ahun ah obi an hwe YouTube be hu mi o wo se kukuo ni fini yo na hwe
1: fini
0: sa de
1: me hwe pa producer janchan ne bia bomb no be yi me hwe pa
0: aha share number we share paper we
1: ah me hu paper no hwe ni so
0: paper de na e wa so
1: bibia ni so bibia ni so
0: hwe
1: we so bibia ni so
0: akaba ko
1: ah akaba ko
0: hwe no so
1: eh ma me hwe akire no
0: hwe akire no
1: e no so bibia ni so
0: ah sa wa hu se bibia ni so
1: bibia ni so
0: sa bibia ni so enti sa paper we ana me de ba ye adwuma nde
1: paper we na de be ye
0: ai
1: mate
0: sa no paper we na me de ba ye adwuma nde
1: me ni pa hwe o
0: yo ti fi wani na hwe me
1: Why oh yo? Why an idea or say ibiem? Or say ibiem? Or say ibiem? Or say ibiem? Or say ibiem? Hey!
0: Hey!
1: Or say ibiem?
0: Hey!
1: Or say ibiem? Hey! Or say ibiem? Or say ibiem? Or say ibiem? Or say ibiem? Or say ibiem? Hey! Producer,
2: now,
1: una
2: Ben,
1: una
2: Ben,
1: do you know?
2: Mercy, oba tampa, from Miss Fred, Miss oba tampa.

answer see a one time obedience. Na has so a obedience be a one Peter no edisu abi won say onu ankasa nso edisu a invisible obedience onu kwa na be won say as we mina me order anya mpo de ma me min kwa na medisu me yen hwe ye heard the translation of Peter. Peter betimi ato asem we ho mra obetimi ato sa ansem we nyim one opa afem in the mra to akunyira say da wano onko to kura da wano yes was onko to no onko to da wano mfa nko yinam onko wanko a wato mra obu ebade asem so wani nyangopon asade so ebio so obetimi so opa obetima opa wan se bi kura no a wa nko ba do obetima betwa nko ntum o Christ enim se makọ nenso mekọ ye no mekọ to mekọ to da da wano ma nyanam bi a se de ne Christopher obi nu aye entro ene yen kan okure no na ka Peter wa nko nenso be no aba be twa ntro e wo Jesus Christo enim ade nko na nim se wo koy nenso oto nam no me bi am ne o ma Jesus ade na otorofo e hu o yen hwe ye pa na nyango pom m pe na na da na fe nso no open so a wo mfa sika no nyango pom se Jesus di amane se okoyi a onfa nkotua etuo open so a wakoyi sika na bade ye nenso onfa nya di nyango Jesus so onfa nya onfa nya di osuma na na pede ye ni mo ni be ye do no anka se wo pe eno so ye mratu o nyango pom hyira ye o nyango pom hyia ni mo nyam o nyango pom bie kwa to ma ye ni a nyango pom wo chefa a wo ye sika sem bie mu I say Peter, why many yana fi yango wamfa di yango pons Jesus wan kwe no wan kwe na fi di wa sikano wafa anampo anya so wafa nko ne ma to bi ne se Jesus fa kwotua me ne wo de e be wi ase no ne Peter na kwotua bi da kwotua Jesus nko ade no de ndi wamfa nkwotua na balance no wafa ne wafa ne kodi ana se wafa de wafa de kobane bra aye mara to Yesu angasa ana be wi ase no ne Peter kwotia ono nko ane de ne ewade Yesu de kwade wono so wan tua eno so ye bone ana mpokura no won tua kura ne se Peter se wan ye very careful asem no ni ho no kure command no se de ne binum ni sika asem no kure ewade asem mu ene ya ne Christopher Obri wa o musika asem mu wo mu ni ne kure ba ko ma ho kure ma ruade nyangopo o chefa wo mo mfa ma no bibia o me de mo anka so wo pe se de sa ehu pa ye pa na fe ebi onso no sika na Peter ekwa ko yie no onyu so sika na sa de obi a yusu onu ne sika wo sika na efa bi ebebo Peter maka so odi asem no so a efa bi ebebo no na efa bi nso ebe ehina ni munyam se radi Yesu aka asem na fe odi asem no so eye adwuma eni wo sika ne ko tuya onu nko ana de a wato mbra ana ne ko tuya Kristo nko anso de ene nso a wato mbra Onyese wa baba kaso wale mi na kutu ya unku wa wadie. Sana commander sana asemne tiye. Wase kona koto dawa. Na adwini obidi kayaba no. Sikabi sinanum. Fako tuya memene wa wadie. Na kona da kutu ya unku wa wadie. Ana wade unku wa wadie. Na balance no. Na wadie alfa. Yef. Edina ngupo wisika debi ya. Na ye nume peye ye pa. Yenye very very careful peye ye pa. Ni yenye. Pita diye ma kwa ye wune sa. Odis kane kwa ya nefofro. Makaso odis kane kwa ya nefofro ha. Ewade enhye no Peter obewu se ewade anim no on ya order bi aba na yesu onyangopon wa order na edisu pepepe sika ni Peter de kwaya de kwaya de foforo wode makase wode kwaya doye onna ni tirimu wo mere wode kwaya humo brade amogruhu ade amankrofo okomo boyin yafo ayarefo no omo ni bie wode kwache wo mo wode ne wo mo ho wo mo na omo na emoboro ne wadi Yesu asam no ka sa fa kwotua meme no de ne wato atwene nse woni nyansa che Yesu Kristo o wa humo bro che Yesu Kristo o tene ne wo dwene nipa ho kwana che no ehu o ehu pa sika bi wo ho a yemfa nya doye o sika bi wo ho a yemfa nya doye de bible no che se yemfa nya ho se ye de ye wa ho sika betim de adoye nyangopo ho sika mu bi yetim de bi adoye ma na yiye nenso me bi wo ho de ya ne nyina na ne adoye Peter won himba size ka we nkoya do ye se won ne timu o mere won na won wo ye and we discan ekoya nko ngofobia won wo mo mo bro oni bi odi odi discan e koma no ne wadi san ne wadi e se wo won so wadi ani won e hu pa ye pa so wo ye side ya kan ne no me ba no so kwa nye bi nie ne ka Peter won nie se wo o asa won wo ye che urade o watenka o woni pa o compa

And up a me to our last week message and so. Na mama would you dear we pay yo. Ya miss the wa fru nyina na sam papa ma me jie radi di. Jie radi asem di wate. Jie otun fo nyankopon di. Na so jie radi di a. Radi be yo ho nsanchira ni. Radi be tin ani mu akyerɛ wo. Radi be kan ho. Radi be mu ohunu na basa ne tumi ne ne kase ye. David hunu radi tumi ne ne kase ye. Ye ja Abraham hunu radi mani ne ne tumi ne ne kase ye. Adumi ne umie no so se ye be jie radi nyankopon di. Na Radi ayeya dum. Mwa last week mu frɛ me a mo anya me ni nyaa mo mfa nkyɛ me anya boa payɔ. Medi nka ka kyerɛ mu madwuma dɔso. Ye fra sori ko dufia. We fra wo fa ha wura ha wupia ha. Na wo sɛ me sa ko di dwuma die bi wo baabi. Me srɛ mo mo so a mo fra na mo flash no. Me srɛ mo ani die ni bo ani die ni obu kwan so. Me mfrɛ sɔfo sɛ wo flash sɔfo ama sɔfo afrɛ wo. Na mmom sɛ me ne wo kasa na wo credit asaf dia me ye right sɛ me frɛ wo. Ana wo frɛ me na wo anya me na me ba na me fa me phone na. Na wo sɛ me return ni call. No. Obi be fra so more than 10 times. O fra na so for me tie o radio so na pese me fro na me no share me problem. Woni me be share o problem. Wo flash me say me mum na me fra o. It is not done anywhere. It doesn't show respect. En cherebu me sra mo ni die ni obuo kwa so. So dia mo fra ya ye die buo ni ani die ma mo ne mo kasa no. Ye be sra mo so mo fa sa ni die ni buo no ma yen. Na pe credit and sana wa fra me. Na ye tumi anya bere ni wadi nkomo. Wo so Awurade afa ye so ama mo direction.

0: ebetimi ama wo nso wanya bi do wanya nnamu yare
1: nnamu yare
0: sa
1: na emum so partner bi ewo bi
0: sa
1: na se wantwiti a ebetimi ama wanya bi
0: mo
1: but ye nka sey
0: nnamu yare ye nka sey nnamu yare ana emre se oba benya UTI chen se be ma benya UTI
1: adentia
0: se ema no so omo eyi no eyi open ana esa be omo to
1: ye receive nko a
0: aha
1: say receiver eyi na eyi easy say bi at me enter
0: good ana oba bet menya na janan so ntem be ma so nya na janan so ntem because be ma no na eyi ni closed ana ni you travel no san wa aha enye short ah abuwa ni betimi at travel akoho ntem aha ntia basa ma ema nya na ntem eche member
1: e mat minyan ye fa ne se mat minyan do do passing
0: e sene mema aha nti se obanya e na be ana be man sunya ne sunsuanso no e na mebeke ka akire wi de di kan ne ye se obinya urethritis ana cystitis urethritis no wo obema na no
1: se
0: ntis
1: wan sem na wo kan yi
0: ai
1: ana sunsuanso be pesan ke ye hunu e sencheni a wo be hunu ebema wo hu se wanya infection no
0: aha
1: asana ka ya ba insunsuaso ho no
0: okay se di ebema wo hu so nyane ne symptoms no na make ka ho asem aha na symptoms ne start ya wo mu se odunsuaso wo mu se obema mu hyew
1: emu hyew
0: aha and now your ba emu hyew impempin pa bebre hu so mo bema na o ma asese se o ma na o ma dwom so obanya gonorrhea
1: ene bebre no aya na e o ma dwin se
0: aha but enye ni nyina na e gonorrhea bi a urinary tract infection a cause inflammation ewo wey num wi rutwa wo num ti na mu hyehye wo no won say say pipe insuo film na pipe na insuo film no baabi apompo no insuo no duru wo num a ba o e be feel bibi wo so de nipadue nto wo be feel
1: di kra na e ho na ye keto anti de force bi na e ba anti e de ya wo beba
0: e de ya beba ana e binum so wo num abon say odunso anu say junso num apai mi nu
1: ano so de saba
0: ha it me de ba impempi no junso na mu pa me nyen nyina na e yare e to da e gina say de wo si aso odro be na wo de junso no aha akomia baby ntu junso no be pai mi nu aha but empempi ni se onye no hwe na hu se eta pai mi nu a e kesa junso na by the force na dia be eba aha e sa na kesa onya urinary tract infection e bi mu so ho no mo junso age so mo chim
1: na doc junso ne no ese se no aba ana se ese se wo chim ansa na ba
0: se de nyakopon si bo onipa ne se se ye chim ansa na junso ne ma bo so wo ye so wo junso na wo ma na ikito bia na no ade na yaba in the moment I wo junso ho so wo chima sa na junso ba ntimi se there is a problem bi broke junso ni ntina e ma na e ba ni sa no aha nte ba sa ye sa na kese wonya bi ana ye obi nu so wonu ma wo to wonu filisa obe junso okwa junso wie ye no so still aw filisa junso de aha wa junso wie na so filisa
1: onya obe
0: sa onya obe sa jo kese junso no ne bladder no on filisa junso ni nyina afrim
1: so
0: onya filisa e biakem in the moment I wo junso wie bia wo filisa ase junso no ni nyina ama no a sign that just when you urinary tract infection.
1: Okay.
0: Aha.
1: Okay.
0: Now when you na your urethritis and cystitis na ye kan wase mi. Nti nyu hu saa ne ma na. E che say when you junso twam yare but enyam furu nkoduru be bia e ye very dangerous.
1: Okay.
0: Aha, e wo bladder num and e wo wo num. Enyam ko osoro. Afi ye obi num so wo num a, wo mo junso a na junso ni aye ko. Dey fe
1: na
0: hema hematuria na e moja.
1: Na junso na na aye ko. Moja na e.
0: Moja ana e ba.
1: Moja pa na e.
0: Ai. Se moja na eba na kese ade ni pimpini ko bebia wo kidney no won
1: na kese doki a won ho acha na
0: sa a won ho ache ah o se urinary tract infection nyen nyina na ma wuti pains nyen nyina na ma wuti ya ndo bua won ti ya no na ma dwon so na ohun ni se asensenchane bi aba obeda anajo onna e bia mprenum mprenan obeso dia dwon so sa ba wa fa ne so minum nsuo bebre the fact wa nu nsuo ne nche se oso oso dwon so bebre into bua ohun so nu nsuo bebre pe na ye ne se ne be se anu ntia
1: but
0: na yare ontu anamon aha no de she o me bia minum nsuo ntina aba ne sa e ka kra kra sa na ye ntafe bedum remi na fo ba dwon so a na moja e wo dwon so nu impempin moja ba dwon so ma ya na ye hunu because ehun se moja dwon so ni asesa nanso bibie nu ba me ehun se ye moja na ma ni asesa na je se okọ lab ema yekoye test na be me unsa eni kokọ na ye moja ana ewum aha ana enye moja aha afi ye obi nu so won mo bo se na junso no
1: doc hu me so kakra ma me ebusia high fox 97.9 eye jake ya jumedie ena ewia ye guso ye no etwetwe nkomo yi na ene ye ni daniel inti kwaten ono na ye ceo ema Dank Heba Complex Limited and Extreme Komo and a yadia yedi hun komono a urinary tract infection. E junso mu how ya enima bebre.

0: to the ha. Bomodia se wunyin free ha na adrusika samso ye be disika sam hun komopa ye be bon komopa na wotye atwam bosumi atwam a wotye afidie wotye afidie hwana aboa hwana mu anya biade so obi muawa tamutuku kawakuma tu yam na enkomo ayebedie adi yedie adi mpeja adi anmonyam adi nkunumdie ebe brew pa abusua se ubibi ada obi ada ah wo ye wadamfo ujoto mucho wunua biada bomodia se obenyane no obi a wujidi se ohia sika wa abrabom pa obi a wujidi se ohia nkanko wa abrabom no bomodia se obeka che ne se onfa na fidie ne ntua onfa ni radio ne ntua on tim and to stage way aye hot fm asabre aye biema tum e wo kumase nso ai sa wo ankran ha wo kumase a bomodia se asabre obetwe aban wa fidie no pa na ye bedi nkomo ye pa ye be kan loto hun sansam na loto hun sansam a aye beta e wa fidie so we sima babo we sima babo we sima na mwa baba we sinta se me maba e sofo mo a tesanya sem ketu akura na wadi akire wadi akire watie afidie beye bosumi nie watie afidie beye afeni akire nie de meka kire nyina ne se nyantoboase pa na etrente ya yengai chaswa aha etire ante ya yengai chaswa enkunimdie ba wa fapa se sabre wo ma mabam bua ebia na unkunimdie na ebai ebia na uyedie na ebai mame entisika watu agu nyina chi no obejai fidie itie ei wani beguase me pata wada roma tamutuku medin kotodwa gufom power chao sa sabre no e wosawu wani bere pa na enche no na animu tetie enche na ade achi enkunimdie e ba wafa na wakra na fra afremi ah asambe kra ni ah ode mamintie no kakra mamintie no hello
1: asabre
0: aha openyini
1: secretary ni
0: me pacho wo ya wanya
1: me pacho ma fe Edward afre mi sisi eh wo si wo fre wo an san kan en ti se wo betumi afre no a
0: Edward afre wo sisi ana wo na wa fre no
1: na bi mi woni page ne so ena mi hu se wo dia to so se o pese wo ne dase brekasa na wonya no en ti wo a wo betumi ate ne nka no ena ma me twi phone na me friend WhatsApp ena o ka che me se me fra o se me wo number me fra o me ya fi die ta me ti si si eh ena ma ti se wo kasa e ti wo se me nkan che o se wo wo bra friend si si eh ani me ni me ye na o wa se bi ka che o why
0: yo
1: ena o ya to page ne so wo ye voice nso di ato page ne so ti se o pa akwa wa ko ti na friend o me wo ni page ne so die why
0: asembe kura ni na France ton de amenda frere no ay na me kura me ni credit ya asemo ya unya de to ay to credit o mumu mame na me free do why to credit o mumu no so mame wada roma na me free do me pacho aha hello o friso ndi uri to credit na mame Name Fred Edward. Aha, etino. Dia me kan nyina ne se, we what da bebom. Ah, and wa fre right time so. Wa fre right time. Correct time so me wa fidi so. All right, enti wo dia bomo dia se wo to mo wo to credit na mamia. Na e firi to firi me miame an to na me miame fre no. Aha, e wo France mamu ho. Enti mamia dia me kan nyina ne se, ade atin, enkunimdie be ya wo dia. Ade atin, ye dia be ya wo dia. Adiatin empeja ba yawdia adiatin ubenye sika gubotoma pa entena ni mutitia aya monday entena ni mutitia aya juwaday sika eba botom yedie eba botom empeja eba botom entitam chuku aha okay friend mam afraid you and mam all right friend mam na mi musa no dia crowd na wo ho dia benti no se me frere no aha ntu dia bomodi aso wo be frere na mam Friend mami. Aha, eko. Hey, credit pa, me de friend papa yi. Me de friend wadi. Hey, ya asemo. Oti ya tifu, hello.
2: Hello, that's it.